mungku amingsha ni go tamde ta ai tungtu ba tha chinu mu chu na kumra chon kam da ai amingsha la ngai mi la nga ma ra tim an thia yun nan mung to na mungku amingsha ni a du ga thung khai chin mung kan wang to go zhe de li ai bum ga she la nga ai mwe na yun nan mung to tha chinu nga ai mungku amingsha ni phe ga mu chu ni ai dip lu dip sha ai kwa na na 你往蒙丹吃胖吧地方。

nun amyusha ni go anthe jinan ni go go sha nga shnu mu chu ai ndo amyusha ni go na po mi sai mai shan thie go moi kon na sak khung kha thie lan thang jang kha nu de khom ka tha mu chu na shnu nga mai mu sha phan go mun sum de am sha tu mai ya shan thie a mu khon a nu de ngu an khon phe

ta ang amyong sa ni pe shong nan e go bulong amyong won na jom chiming langa gai rayang chimit ku zai mta shim nga ning sta ku shism ya shim ni mung amung kun tap kon na ta ang amyong mu shim ya sa ta ang amyong sa ni go mwe kon na mung tan sin na tung ta mga mung kung lap ka na sak hing sam amyong chung po amyong mato ka mung do ta nga shinu ai Amyusha, the name is Angamai. Shanti at Mushat Pango, Muni Jansha, Dunamai. Ya, Nalu and Quentego, the Angshan Goshan, Hoshan.